pacha kikiri. Agbokpo mi pacha le tin ko le kan le pe mo be mi ti mo ya. O ti wa le yeji mo na ko yan taya. Ma pa ti we na mi lo. E ti me lo. Ai wa.

jilaw ñang la bëmm yëlo habila dio ngar yi be no ñom ak koy nañu gaga fonje kay so fo la vidoba aw ñu jëgëna mi kanela fëmo